Ji ha kadalang ata kaya lana guna na ata la murip ta ma kronan ha jinuna de na atu sa ha ta ma sang ha pun ju ri palang melo sayu lagu alang kena si balang lang ku ma ngesu kui mena kena usun tana. Okay, sayu ngado sayu pabung ha ma nantro lim alang te pj dah yak ngado ani sayu blad do mena laeng jok lahwan sem ang hanuna na pelahu mana telo alang nyina online so kenap kinah dang apa katang dengah mana dale apa na telo ita menyina ngai te jo hadui lang tam na do ani dahin ji nga dahin na tengai alang mariang ya ji to kalang ataka jendang antam mengdangat alam urip tam mutam haji do alang mariang dahin ji semangat depa kenap alang mariang lahu tama puji dina kamera do kaya Miria FM mangap ji tam anang-anang nah dahin sayu kan Deli Amira dalam laguna.

Okay, amay hekan lagu lagana na kumpulan for grand saman ni tam lang ni tam lang kita ma tamo ha peji tala ma dahok tama do ni. Ya ji dahok lang mele ha dahok tama do ni ha no teman hang telo lang kuman kat lang te tak lam gabaranan ha ti tama ni nang te gabar na o ha te gabar na o na te ji kat ana pake pantam kumana. Tala muri pagrani haga na dah magina ha ti chopstick. Bi chopstick tam kaya ne dap na. Tama pake na una awin ani ha na hadel an pake apa nak kumana na oh jadi anan hena lang an kuma tuh tak kayan magina ate lang magina tuh ate lang magina tuh nyenang membeh ju dahok tama kayan kalau mau putong batang kumatam. Jadi ji ha to kalang sayu awan taman rana aran-aran hade alang tama kaya ni pake pan tamah kumana ani hana kata hana hade lang tam pake awan tama kumana oh andang nga jadi chopstick tama kaya na ni aran na hati tu eh nurepa tu eh tek na ate tek dah dahok telok ngodani ya kena deng naik tamu tumun te aran-aran ket alam madahun tama kaya ni.

0: Ay tamalim hanu na tamba peji talamba da hotlo ngora ni hage na hate na ubungan na anda dang na tama ne tumun na te hade lang tamhi pun ano da tamba hanga to lang kumana na o hado ni lang pake hulok grafu ano pa hulok selangap kan tam kayan na grafu kan na talamba da basa Malaysia na talamba da hunta makayan hulok selangap apin na tias selangap da alang tam tumun ngwa ado ni de na hate jo hade lang tampake awan tam kuman na o heti tu eh no repa tu eh kan na dahon tam bale alang ja hutwi na man beh dahon na telok kayan ne jadi ya hitok tam lang aran na kayan na te jo aran aran hade uri palang tampake putong do
1: Kak payang beta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa fm pedi tenggelok

0: na rin na tong kanali na yung lido ang tuloy po na
1: nanangin
0: balasang usang na rin ang marong na hating
1: ang pele
0: na iting ang ng deo niyang tiniting bandan
1: pare
0: sundan na ini haputi awi dit
1: kamba
0: Jira onya no situ tentu tante holong lenjo.
1: Jadone.
0: Jira ngagun jante kidon tului pun
1: nanange.
0: Gende mendak palurak tidilan manyun.
1: Jadone.
0: Nalui nyeri.

0: pihak
1: nante
0: kenjampang warik nang selit bong
1: lane we
0: di kentilong malam la ong ti di mana
1: nang pode
0: nak hura di mata lemilong
1: ngole
0: cenurem nolo pelam tekalung tuk.